sa decision se wan take sa decision no a okwan foforo bie ni wa betumi afa so a wo bewura eternal heaven ho na wa kofa wo dan kwa no wo da bi kwan bie ni wo bi o okwan ba ko pe en tu be che yesu die di wo be make sure sa kwada no e be fa Christ se de be ya obetumi a enter into the eternal heaven ho na she Christo din animonyam enti Yesu Christo kache ni ko demons se ewo verse 5 no wo se me kache no kure pefe se se wan free ensuo mu ne honhom anwo obi a wontumi nhye nyankopon ayinde mu na nsana ye betumi awo obi ewo honhom mu no ne nyina ye gidie anamon se obe ji Yesu din na die eno na midi kanka John 3:16 no se na se di onyame do wiase ni

0: bom ofe ni oyo awon ifuro furo mala ni maji ope ile yi mi yen lo ile ku amese amegbegbe ni ame prele ye oyin ano kwale kejale sane ye lo jibu ye okojo momrin uta o manche sen ile no ni oye jale sane o hami o kan majin majin le ayin o papa me fonjin le ayin o gbe ame gbe kura kura kemi ya nanu yin ananu. Amen.
1: Amen.
0: Yehowa jwe mo lene.
1: Shida ha Yehowa. Right. Yakubu nsha papa papa Abina Lizzy. Right. Yeah, that's it. But as I was na wa jumo radio no eh ana wa twon ho efre ho kakra obi wo so bi mesum erade
2: na mo se fo ni na
1: all right but you din ni bebi afre free kasa apeso kan
2: brapita na ma kambuli
1: buli brapita as you say
2: eyo ye papa
1: nyamia ba
2: ye papa
1: ye nu ya
2: na na se ko ko ma se mo papa
1: mpacho mi dasi nyami shrao yo
2: mo jom dasi ye onko e kan danya ka ta
1: na mpacho we fi die ni mra form kakra mami.
2: Yo, and then, ma'am, my boy. Hey, I'm a good
1: guy. Hey, uncle.
2: Hey, man. I can't get you like Bunker, Kachaka, in the Pazantina, me, Agapari Bunu. Some 9:1-5. Let that woman not worry, everything, I'm awesome. Le papo na wenya nde alim sunu mena nde wenfi wakan kana mena ware nsi apienta kama ale ala nangfi nyo nde yiyila atafi yeme si wendi ala bo wongo zula ni da chasa nga akiyanka nga ale ge mu banak nasa alo akwi sinu feta wese busa ale fe gusunga boka fubo atemo kama se be kalaka fi na mo zubar ka kama abo wese busa se toran tanka se toran tansa kama alege akase waba tanyam fi ayere ba de kama abase ate ngangman aka anga ate ngangman karo dipo dipo na wonwana na yam pa na we
1: pana we yam

0: enso kasa ya odi sei eka ho
1: yeko nipa ba ye se ahenan ana sha hinum na nipa numbers no ba nipa no ba pa nya agro ti na me hwe se se ne nipa si abai e beto so sa ti ya da bibias obi ya o ba free gang o free komi o free basa o free

0: obi ya oba free gang ofi nkomi ofi basa ofi wiase ne lawyer yetu yansa frere no justice kodua police company commander regional divisional commander yewura bempa ensem twerfo amoba ye nyina edamase
1: enti my hene a wowo basa na matena kunya na no susa china atene kana owie yetitena ni a woto wonsa frere wo dwumadie na se ene emranim nim lawyer justice eye teneboa kodua enso dia wodi to dwanie
2: ensem aye ye beto ye na mpeli fo akanto ye sepae ni ba kwani kabuma timu ndisana nan mwesi ehu se e wose etiminya abebeku bi na ye dia ho de ebu ye de prim punch you at the back dem potemo aya de fa na e ba e di matre se enene da e di kan ya mo yesa de to da bu ko ba bi beti se wa ni we ni we nka we ni we nka do we ni we nka e ba ne sa mi fa mputi ini na zo ni ba ene ye tete ben so so ti ye tete ben sa no se di pa so so mi se mu ben ya otimi kam ho se inti ni mi di se ya de a ka wo se o moto aso minim bre bre anu bre anu ma ti so se nka wo se mutimi shia na mu shia itimi identify
1: enti mranim ni a yeto yensa frere no agya special guest lawyer justice Tweneboa Kodua anu de sem ana wuti ye
3: na wonim sent wo so school fo no ho masase ekko school na wokwa abato ampesua ahodo so amra shebida fo honom e abo wo homoden sem mo frere wo betimi abo mo ama mo akade ne niam a wodi kosuku a wo ho beto mo wo kopie mo e wo agna east abato ampesua so a kwensta maami pokua se ya e no ye mra shebida ni e wo ho wa toto niam ahodo akoma sukufu a wandodo ye mpimye no ene ahannum a wose wonfa nko suku nkonko suade jumedie na se a wode niamay yi sha wonsei wode afutuo ma wonsese wo kosuku no aso de wonyim firi wonso se teacher fo kan no waka ye simpie wose me firi ho krampo na eba no wonya san niamani nyina no wonfa so mre enko suade emfa nkunimdie emre wona wofo ene abato ampesua ne so
4: aguna east abato a ekoso a no sanko beka nemba na obeka nemba ni fa nka ba ya ba 60% ana benefu ya ba 40% atu ababa maami poko a echi same show na me kwa fabosia ebesia same mamba nyina abosia memba madofu mini anu mini mdie chama ya de meye musuma nyinga mubedi 18 years mamo mame branya kwa mache

kurenkwa wa usunu Yehowa ntuni nensi muwate Amani eno Esoshe eno Efiasia Asema yedi ato usunu ni mushe Suye buwa ufwa hidi wako tono Ma Yehowa nyanku pontuni nensi muwate

Inti no mo bisa me se. Inti city yo wonu kofia me bo ni din sa Germany radio so. Na me me fia se me free amponi a. Me free a me ko VOA o. Ana Al Jazeera kra ho. Inti no retired IGP James Opombo ni yire. So yeah, retired police

0: kenyeni akawa keka na adwini ate
1: poku ya nie
0: ah kwa kusu nie
1: eh ke wo oli ekuma tuntum ekunkum e mefiri mu gofo eh
0: minute ma kunkum fili e
1: bo kama jini poka e bo tse me a che e ka minu e ka yemi ensan kwa ni ka boku ha ni siga na hada wo
0: na
1: ekoye ni msa
0: na oni msa kwa kuni msa mimi nya broki ha to.
1: Oh, what's happening? No, sir.
2: Jim FM.
0: Hey, now say yo.
1: Ah, David. No, sir. No, we are saying.
0: Nyako poma me ni ba me honso na me kai se na dia me komu ni ayo broke ya tim. Sabi. Nkwasi asem se.
1: Saka obashire.
2: Jim FM.
0: Nyako poma ni.
1: Obedi se bese bi nkwasi ampanyi bi eche ku kwa. Awurade.
0: Me pacho enya me kasati awati me kunu nyako kwasi ampanyi wa mpacho.
1: Da bi o. Ukunu mu ma na so. Ukunu mo na e broken heart wono.
0: Ah, ono na ka wine na me konya broken heart.
1: Ah, na wono ko ka otimo di. Na ukunu fam plan akere biza na onya broken heart.
0: Na plan na
1: ade onko obetimo di.
0: En plan na me kunu ko fa keke po asa nka me mfa ho. Me ye feeling mama me mfa ho. Wo ba no wo na obekọ. Oh. But the neck ka wona na na etim akoma.
1: Oh, David.
0: Ah, ti broken heart de onya na obekasa na wakasa na efi umu.
1: Okay.
0: Aye.
1: No, I free.
0: Aye.
1: Me ba la, me me Facebook pa.
0: Oh, shame on Facebook.
1: Oh, ano.
0: Sa me kutu okutu
1: na. Me shop pa. The way I was walk gym or munu.
0: Na wo wo yere wa wale.
1: Yana.
0: Ah.
1: Hmm. Ma wa sume wale.
0: Ya me baby sa wa se mo me ma na ya mo doji se mo wale. Mo kwa na chichire mo ano makase mi de mi wa yire o. En chichire mo ya mo so me ne me yire nya problem. Me yire ya onye. Ah. Aya kanu kure. Oh hey, sisi amana o maba no. O ko kase wo yire kura po ano mo do mo.
1: Okay. Poku
0: ya kase wo yire.
1: Poku ya me yire no kure. Poku ya me yire.
0: Na wo ejuma, e wo ho o show.
1: Me ya ejuma, pa.
0: E sha o kakra.
1: E sha me sha. Je me ma o bana di ye ndie. So, u ka ko su sa ko ni su sai sana bua.
0: Sa pepe.
1: Eh eh, mi ko fa o ba me to nyi be se bia 10,000 amano.
0: E ne o ntimi mfa me.
1: Aha,
0: ndi yo ba me pese me de mo shisho. Ko ekun pese me de mo shisho.
1: Me ko ha mo kan ta. Ba me. Sa pressure no.
0: Nyu dia me to 10,000 dia ni binti me de an kunti me fami te.
1: Da bi me ntimi ta ko kra, me ntimi ta. Mu kwa me sa ho kwa. Me nche kwa makazi.
0: Ko ye be shia wo Y2K wati. Ai. Ye be shia wo the dome.
1: Da me se me shia na me hu.
0: La pam dome ho no. La pam Royal Beach ho na e de Y2K ni.
1: Me ni OPD kwa wi dia anti no me shia wo.
0: OPD o ye hwan. Onyo biasa, kasa nkwa chiri kwa kupa bai.

0: wose se omo osika na sika na odema wo no na wose nsesa no ka oma no wo ho onfa ode che no but ko ayi duzini ne se se oji diablo so no a ode che no a na duro na oyɛ no enye yi ana se ansonso pepepe de oji de ayɛ dwuma no so a ansonso a oyɛ dwuma na enye yi enei esa ne tia na what is it? We didn't have that talk.
1: Opese wa duro ninye ye ya. Ntena waka no. Opese aduro ninye ye. Ntena waka sa. Ntena disuni bia na ope resort no. Isa o nse resort na di pane peno. Ntena waka na sa. But oni breska. Ube ji aburso. Aduro no so enye ye. Aduro bia wa na mamre.
0: Ase we David ba.
1: E wa coins best no. O kanya aduro no wan de mo. Wanya ne free infa. Sana adrubia wa bibia efiri no
2: e
1: umra ho adrubia wa umra ntira adro no obese o ya no no umra no wantimi ndisoa adro no enkoyi adro no kwa ukoteti ahaben kura enya aban bia na okoduro no obetete na pep keke ntina ende mere no be mu obete na social media so kopa aban we obepe sa enya juma because ahabeno yenim e wa umra say no what in the time we know what in when him say I been biano e what time order tama ben da no kwote abeno enya djuma
0: okay wada na kwa wote enya djuma
1: aha ya what time na obetima akokote aben ya what time na wontimi nkokote aben
0: e am pa because e ko e judgment ya e kwa kokora bi ho na odi e ko bush oti bush park odi oti bush pa ho no bona kura wote ye na na edro bi o so nya do ban ya o ka je say do no time no ya wo hono okofa enye yi nti yen twen tse da na obefa no ahumachi se de oka no papa pe nimpa ni 250 ti de oka ne akure
1: enti aduro bia we akonchre ne kwembe so obefa na sana obenya resource no ope no nti na obewu nse wakachire nse sika na eburu so a wonye enye yi
0: enye yi
1: he aduro bi wo
0: ansonso a
1: ansonso a enye yi sa so na aduro bi wo nipa no wo ma aduro no ana kwen beso no kwen so no afa no anya aduro no ebetima ka chiro sa aduro no wo de ye obi a minji sika
0: etimi ka chiro sa ohun
1: otimi ka chiro sa
0: enso ne na mafo yi wo de beji sika sika ne brenti
1: sa oda bi se onum se ye ya adwuma no ye we ebi mi wo omu ya adwuma no nkasa
0: yeah
1: ebi mi wo no umbe pesika
0: umbe pesika okay
1: waja se ohun se wo bo ne ma chiro wo se ye be hian wo ye be hian wo ye be hian wo na nipa no nkasa na eka se onunka san won pe niam na wonto
0: yeah yeah
1: eh ende mere no obeka chiro se fa sebra na memma o se fa sebra na memma o se obeboka kraka
0: omonyi sika se tam to toka sisi fia kese
1: aha
0: ofa we dem se odi kakra kakra meko mehu se asem we dem
2: eh na na me di kakra me di beka me se eh akom ne di sinsam no du ba bia ya na no kura wo ba bi ebi so ha se wani na foma hu ni eko papa na kan se odi akoko no ba obitu akoko no na tiko no ntakra na kakra na fi waso akoko no tiko no na ogusu ye ne niema kosi se akoko no bewu na na se uso akoko no tiko na ne kon na chi ne na tiko pe no uso ho emia na kakra bi na akoko no sensa wa ebe kurusu ni trutu no nimni mono so won ti o so na tiko namono na akonamono so namono mu dende ya ebe an ne kona se no ebe kan mia ne totu no akoko no ntume home
0: ehintase ma sha hono no
2: ehintase ma hono no nti enye enye
0: nyaso bi no wa bi ntia
2: debi ani se onzo debi ti
0: won o debi ti won
2: ha nti o so akoko no kwa na chi
0: nese no ya no tricks wo mu
2: ehe o so akoko no kwa na chi na akoko no sinsan wa enni sima num akoko no bewu nam sa akoko no ntume home ni umia ne kon na chi nam no na akosu akoko no sensan ho no na asa na wa he na konfu pepe enti ni truth na home fam no e beka mia nam na waso mo ne tiko no ntino e be ma ni truth no nam no amia ni truth na home fam no enti akoko no ntume e home
0: tiku tesima bi obewu
2: tesima bi obewu na afi kurana de na
0: kofia guya che
2: kurana de no no nana ewo bibre nya mimi nim ah metumi aka ho asem de se se obi pese oyɛ seed money
0: sika
2: odua sika

0: nso o bo shene wa shene
1: wendi
0: su
1: te da sebebro te o so so bonion
0: ya
1: o
0: be nso unwie unwie ne enye ye
1: okay ya be se ya fa kori bananka ya ba ya sa toaso
2: se awofo ni omoma se o shen kora no bo ba ku mi ne wendi su pepepe a now we can see we can call an answer. Because nyaka to nyu e bena kwara na twi. No bia to so da no. Nyaka to da no pa na chese wo. O ma yu abofom.
1: Ya yu abofom. Atum 16.3. Ki kan bi me die e na uti no. E de e nika futuo. Kase sunya aduma kuma sem. Anans kase sunya ni chese titinsem sem ode e no na uti no. Ye tin kwankwanu ase a. Ta enim difo ni penifo o mabene e wo susumu ene honam ene amamremu ene amaniemu ene nimdie mu e chechere no sabre na atiefo ye ne mo anaye ntie twa munya 0302216561 ene 0302216562 na chese won so watimi de odia wase de biye no ye ba na ofa ya hwe enye nsemum offense mu pa o ensemu ya twetwe sempa but ensemu ni ya ba be hwe nyina ya wo odisini hello me ba chef first enough fifa tau
3: ndidi na kwa mu gravy every
1: yo nana yanyu wajun chede na de na wo so afa
3: oh ma fa esu don be bre wo a no ba ye ma ambi ambi grant e ma wo di ma fa
1: Nana, why you cry? Did the pa 0302216562
4: hello, Father,
1: Nana. Ah,
4: Minister,
1: Father,
4: no, who you no, no, no, no, Nego pese me bisa ofa se onso oko odinsini ni won o ma ni sika na sika no de man ne buruso no so na o si oje ni sa so ya enye yi nti na o se oje ni pepepe na onya ni pepepe na bi e duru no betumi aye juma na oje ne buruso na eduru no si aye juma mbrebre me hwe akonfo ni adinsifo e wo we na na so mu yesa di yu nti wofa chetre mu kakra na menti asiye we ni kakra me bisa ofa
1: yo yera se